sing. Ah, ya boy. Mi e wadi do mi aso. Pa no kura nko a. Obuo. Pa iwo juma na nyambe chira so. Pa wa che.